dilenggahe Kiai Nogorangsa. Kaya tombak pirang-pirang ora ana ki njur diwaneke ana ngendi. Lamat-lamat katon ngadeg jejeg. Ning jero kae. Wah. Ya. Darak tenan to. Wah, jebul di dheweke to pusaka tombak Kiai Nogorangsa. Oh, bakal tak boyong tak gowo aturke ngersani kijiku.